0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 mg na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
2: Quiz tayo!
0: Ayos ang buto!
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Playing the greatest and the latest.
5: RJFM!
6: Three songs in a row. RJ100.

0: Pare, ganito ka ba? Bigo na naman.
1: Eto,
0: para sa'yo. Bagsik to.
2: Bravo, dietary supplement for men.
0: Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya.
2: Bravo, ang bagsik mo.
3: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Three songs in a row. RJ100.
1: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Know when to stop.

sa Lunes, Hulyo 27, ihatid ng DZRJ 810AM Radyo Bandido TV ang ikalimang yugto ng pangako ng Pangulo, the State of the Nation Address of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The special coverage, bawat anggulo, hihimayin, bawat talumpati, lilitisin, bayang nagtatanong, Pangulo ang tutugon. Pangako ng Pangulo, ikalimang yugto, the State of the Nation Address of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The special coverage. Samahan sina Raul Virtudazo, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Johnny Gomez, alauna hanggang alas 3. Ira Panganiban, alas 3 hanggang alas 5. Bernard Tan, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Pangako ng Pangulo, ikalimang yugto, the State of the Nation Address of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The special coverage. Bawat kaganapan, bawat impormasyon, ihahatid ng ating mga tagapaghatid balita mula sa Palasyo ng Malacanang. Chona Yu sa Senado, Jojo Sica sa Kamara, Jong Manlapas, kasama rin sina Chris Lucas at Romel Madrigal sa labas ng batasan. Pangako ng Pangulo, ikalimang yugto, the State of the Nation Address of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The special coverage sa bayang mapakikinggan sa DZRJ 810AM, mapapanood sa Sky Cable Channel 224 at DTT Boxes, streaming live on Facebook sa www.facebook.com/DZRJ810AM at sa YouTube channel ng Radyo Bandido TV. Makibahagi, makiisa, dahil sa talakayan, bayan ang una!

inihahatid ng DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV, ang pangako ng Pangulo, ikalimang yugto, the State of the Nation Address of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the special coverage. Kasama sina Raul Virtudazo, Johnny Gomez, Ira Panganiban at Bernard Tan. Kasama rin ang mga tagapag-ulat ng Himpilan, Chona Yu, Jojo Sikat, Jong Manlapas, Chris Lucas at Romel Madrigal. Pangako ng Pangulo, ikalimang yugto, the State of the Nation Address of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the special coverage. Bawat anggulo hihimayin, bawat talumpati lilitisin, bayang nagtatanong, Pangulo ang tutugon. Pangako ng Pangulo, ikalimang yugto, the State of the Nation Address of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the special coverage. Sa bayang napakikinggan sa DZRJ 810 AM na panunood sa Sky Cable Channel 224 at DTT Boxes, is streaming live on Facebook sa www.facebook.com/DZRJ810AM at sa YouTube channel ng Radyo Bandido TV. Makibahagi, makiisa, dahil sa talakayan, bayan ang una!

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 milligrams na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
0: Quiz tayo! Ayos ang buto!
2: Madaling bumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: A Philippine first. Music, TV, radio, and you. Together on The Drive Time Show.
5: Welcome back to The Drive Time Show. You're

0: ang sarap higupin.
1: Masarap sa umaga.
2: Masarap din sa gabi.
0: Strong and creamy. Bossmax 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Mmm, sarap! Sa bawat higup, gigising ka.
3: May mangosteen ang kape ko.
0: Bossmax 3 Coffee.
1: Kapeng mangosteen sa sarap.
4: Bossmax 3.
0: Mmm, sarap!
4: Kape na may mangosteen.
5: Zero trans fat. Zero cholesterol.
4: Bossmax 3.
5: 24 pesos suggested retail price per sachet. For all generations.
0: Bossmax 3 Coffee comes either creamy or strong.
5: Available in Mercury Drugstore, Watson's, 7-Eleven, and other leading stores nationwide and online.
1: Kapeng mangustin sa sarap!
6: Pare, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito daw ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo!
7: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: RJFM, your daily dose of greatest and latest hits.
9: RJFM!
8: Three songs in a row. RJ 100.

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 mg na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
0: Quiz tayo! Ayos ang buto!
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: We hope you like the music we're playing on RJFM 100.3. So like us on Facebook, facebook.com/RJ100.
5: 100.3 RJFM.
6: Three songs in a row.

0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Timeless hits. Fresh tracks. RJFM. Three songs in a row. RJ 100.